Demen je kurum binirlim jipag tang salang ni tongkur tang tongkur ne rimung gwar kalam tindi tang ge de tong chig jap jarang ap chang asam dang mal tig jani che de tong chig jap jarang ap chang ap jap dang mal ni bja gan cham dana yang tar ta in din alam da shik so shik no gar ta ge kalona ba nyam chok shi chu ge chig demen je kurum binirlim jipag tang ge rimung ne chap chag war kalam tindi tang kalam tig yong sa tar ta charm ba ko no jeng ge lamgiranda ni khikasa ga se ko te ga kalon namba ga langkor ge ni sende sunje she ju de ne langkor dang langkor ge war thang de sunje she ju yang ka chi ga de men je kurum min yirlim dik ba dang ge chap ja ni cha kha ga war ga lam thin de dang ga yang je le tong chi ge gib ja ra ji chi she nga dang la nga bja ga cham de na yang ta ta lamshi su shi kono jengge kalwa na ba ge nyamjog she ju ge chege temen je kurmi ni lum tupa tang ge chakani na kor mu go ar kalam thindi tang ge jeli tong ni tang ge chi ko tig ni jeli tong ni tang ge chi ko den gen cham da na yang da da lamshi su shi kono jengge kalwa na ba ge nyamjog she ju ge chege temen je kurmi ni lum тэгэ чиг чиг гэдэг дан аян тартай энэ на сэлэнни та тумго варга лам тэгэн дэх тана лам кахи шиг сошиг өнөч ингэ кадон нам баг нямжох шиг үгэ чиг

Taman jilam nishchigar nga gatang gyang chile tongchik tang zhibjarasam chi soni ne chile tongchik tang zhibjarasam chi sor nga gansam. Dana yang tar talam shik su shek gondok jeng ge kalwa nambang nyam chok shek jo gachi ge. Taman jilam nini yibdeng gatang ge chile gipchik gosam tang mil nyibja ne chile jatang nyen nga gansam. Dana yang tar talam shik su shek gondok jeng ge kalwa nambang nyam chok shek jo gachi ge. Tama jalam sam chi tka tang ge chile tong chi tang ge jara tu chi re tkan sam chile tong chi tang ge jara tu chi re ding kan sam da tong na yang ta ta lam shi su shi ko no chen ge kalwa na ba nyam jo shi ju ge chi ge jalam sam chi nga ge tang ge lam sam yang den jig re ka do shi chu ge Jelim sim chik chik tang, jelim sim sim a jik tang galam tsama den jagri khadu shi chukku. Jelim a ngabdina nik tang gu chile gip chikub shi tang mila jibja ra nirji gan tsamda in jina kuinan ni hara ulan san yusu kapshukundar. Danayang tar talam shik su shi kunu chen gan rui da kak nyan daag shtagra ta shiguk kalona bang nyam chuk shi chukka chigu. Tama jelim ngabdina sim gu tang gu yang chile nirji tang mila jabja gan tsam, chile nirji gan tsam. Danayang tar talam da mara dibu nuk nang tsuyo nuk chen gu rui da kak nyan daag shtagra ta shiguk kalona bang nyam chuk shi chukka chigu. Rejogna baderang haju jogun ugu terang sa cha so su lam gani ce koning yishan no mo zan dali lhab ag lam gani chala jilon sha samna no chu tege den chig tsim ni ge sam da nar nga ge ar kalam de kapir dang dali tina chu ga denan sam da ni nga chin nyam chig da la wa cheptin dang lam ang ge du do mas ko nyam len shin u ga dang den sa chin nyen ju le

0: ndik shaba ge ge ki karang jin dan di to nyung ka khun ne yang khap da zga ma zi gi tha a da ne gan lag ta so ngi na da na nang ge ge mar ge thandal hon thun ma ge ra dam nu ge ni a ra ni ke ta mar ge thandik ke shaba de chi ge khu na ni na yang na lo pa de mar ge thandal ya thun ge kan de ja thum de da lu ge da den ba ge chi chi ge ni ang ni se jap pa ni zo te ta gan lag ta so ngi na de rang ge le kin ge ta ni lag lin chi ge ye ni na ti ga khu ne khap da zi gi na
1: la so ta de ta na ra ni da so ngi na jeyong mari thunuk mantun mana chewa demnu de moni chana ta hachung go wa seyu gre sapr tan ta wo go chanya na wa de shi go ton ta ka chin gre nda ta wo chunya na chanya de na anang thono ma to mo mi chana mankang ge ni ta de sing lekan de mankang ge le zo yong ge nian bo li de de ta zu tan ta wo go ge ta chanya de thono jin san de 디스나 의초가 다가 종른바가 오르면 칸스 종른바가 오르면 칸 너가 체득이 되리 그렇게 다 머리 듬득 그리칸다 리그요 리니즈나 레인즈나 샤와가 쇼가 아니리 샤와가 쇼 담보 인즈나 나치 다가데 디통토 땡 거다 나초가 저 오지 소아리 바가 그린데 젠센 이후에 달리 너가 그린데 칼이 사내 인마라 그게 좀 다 디통가 장실라 샤와 좀 미연시 더 치게 좀 미연시나 我就个头么嘞，满腾的，只够地讲啦，三年个热搜搜个柠檬这个进口，三年的啦，用么啊，用啥啊？帝国这个男人的，俺做个可给种的，不准一下当，下十多三个可给，你做这个种的嘞，回头就当啦，三年要交人家可给他，三百块钱呢，还是多少个啥题目子呢？弄得巧呢，可个，你柠檬的人家啦。Dela kirke kan kalak kirke nasi jimek. Diyan chika kichu ta chinba pshiba la sopa timo. Diyan chika kirke taga rishpa la sopa timo go naksing mambu yonu go sacha, yong mawa go sacha zi yonu koga ngachi mankang da go kirke tong tangpo go dronjin da mara ko tenke iri tatso go ni mankang go sankir ngzirdi go mara sacha go jendang manda wala rang go sacha go nyamang go gimko da sankir iti. Dilang tila kirti napa la sopa di yonu napa di ko tila manji chortan yinu ge korim ge chortani diyan na soga kirti chonda shimjik ge kirti lintana nga zhigdali di narigda ge kirti chonda naksi gina chokwanda jitab kishku la sopa di soso la nga so ndanga me sa nga so di choko lakhtil menu di ko ta sacha ga zhen ge rini namang se jira uochi kirke suwa rikpa ge kirke sujin ge kirke lakhtul se jime ke diyan chi ke kirke tangrib suur se jime diyan chi ke chongdang suur se jime ke sacha soso na di choko kirke mkse ke chachi tiyo na nangzhen yi dali sacha ge napa tila kirke chonda napa nige kirke manchi chotan ge kankhan se no taburta nga chi taga uzu sacha anda kirke olo la sopa timo ge kirke narik yung mwansa yinu kuga nga chi huizu na kirke olo nige chankhil zik Dila lunik huizunada shimjik chanchungi. Dei dali kirke da turgyonga sabarda sang tosa na yunu napan dikondaga aluga nargindala rangga pochizu warikpa ndaga kirke chungda tamang mayimbi laglan sabarda kirke jiong tang chik laglan la supa ndabay jo tang. Masum dika la supa tamoga aluga niwa la supa la suji. Dei dali da donji sani nyamang la shanduk chukono. Shogu jenzgini yāng ngā tsōgā chōngā sācāndā mōnā kārk, gīnā kārk, tālā sōpā tsīgā tsīgā mānū tāwkā ngā tsōgā mōnā tsāngkāndā yāng chīgni mōnā kā nāpā sūjī shāsāgā āni chīgī yīmbā āni nī dēlā dītāng dāshī lā sōpā tā chāwū lā jīlā hārā kōngwā chīgā lī tā nāngkāng nā yāng nōgā nāpā nī kōndā lā shāngdō kā kōrīm kā sūjī kōrō kā tīrī hāñchī tāni nār dītāng shī tāni dītāng sōpsu sāma sālī yāna gōnyi gōnyi, yāna rāngi nātta kīkētā, nātta xīli. Tāpārta nā tō nukkā sācāla kīkē shōng mōngā gā, tā kīkē shōng mōngā yō nō gā kīkē tōng tā rāgtik jāmbō. Yāna chēmbā gā kīkē tā nāri gā lō gā, nāri gā nīkōnda gā, jīrīng nīkōnda, tāngā kīkē tōng tā jīrchīn tāng, gōlān tāng, nēlā chī kīkē sōng chī wī kūnā. Tīp shok sōsō tāntali tā gā sāni gā nīmā tāstāp. Sokulta monika najik. Nda nga tsoga monika tsankhiyinbala jintunga rongrukshokka monika kage yangshimjik tsanchongyong yinba. Nda yi dali njina ta sachanda kage zolta yung mwa ga huidana ta rukdik jambu napa nda njina 하장하장 좀 뭔가

0: 야 형님이 두고 총총소 공인진나 럭실럭 담질 정우 등 렘바시 군운디 년등나래 두고 총총 청마기 쇼자 년제 요크 리드나 두고 총총 청마기 영 공승거와 럭 등 스탠이다 등이 너등 너스타위 럭실 망아즈급 정이디게나 럭실러 리리가 잡중나 너스타위 아나스틈 유과리오너 다나 럭실러 로중이 아나스틈 시히주다다 시가체이너고 Ri tana shuni injina po wutar jimga chafshili nuga tanga tsu wula ringa injina kargi jino yangna pashtini nuga rijung tam babji huansas tu paasi gono da injina tiang cheta go rishiyo tana chi babji huansas tu paasi gono di injina tanga na chung shipi ga cikin jikti samba rigpi shkar kongana shiju yel
1: Nyang niwi tuku chung chung tsu, terang puu jar jim ga tipa gah chik kalam ni wala rang ga shtam jil rizhung si chi yonu ga babji huan sa so pa si gong ga rizhung da chichu chik shay juil. Tuku chung chung chung ma ga khishib ta nyo na babji huan sa so pa si gong ga shtam jim da puu jar jim ga chik shay ga. Shtam jil di yam na nili tang lao sha ganda zi nga tsu juk yo ka. Tuku chung chung chung ma ga nam riga jay na ma cha khishib ta nyo ngo. Ana, ana zgata, ba changma meto anambar jepi yechung zgna adyashang jepi tsuwaro li dayok. Da yinara kacho xigintenga huwenbu zgne sunu xienga da zambu ganyom chunga tabchili dao zgya. Nam nima zgata, ba changma mati arangtengan zomi da tangi ya ba changma huwenbu zgdar goga ziri changma ge jiri jito xiga wabtang zg. Tani taan babjiya tsangmaa tsukwa tsukwi daa nukkaabde taa. Zhengen zga tawi tuan tongnore nyamge taa ba xiu yungi. Aarachu harig charig zgi tangi babjiya wo tsangmaa ndagi ipshatsi. Yaa, taan gu naan zhunga aarachu zang se zang ajaam naa galangchin kuwa lhaab se lhaab. U naa gnoongar deemu arab se arab li laa xungshil zhengen tab se tab. Tīnā tā mbabjī huwambu tā ngāi nirgō tāzīrī tā dhūng jāng jāng yī dāciyā. Tāni yāng chāng māngurā, yāng bāzgī tuan tāngsī. Yā tukū chōng chōng chāng māgān dāng jōrā, bā kāng yīngirā. Yāng sūnzīn chārī sē gu nōng tā pārī yōngī, ādāng kūrā jīg jōrā mbabjā wu ndā zīsī. Yā mbabjī cārā nyōndrā, sārā sārā sīgān kīn ngālī mīl, shtaktil chau jōn kīn ngālī mīl. Tanzhu xung chang jim kin nga li mil, walang kong lan dien kin nga li mil. Tei nuh jen ge babji huwenbu ta nga yin nargo te ziri jeng yi datsik. Tani jeng manggura ta yung samba tignar jikzini tuan tang ziya. Samba tignar ge gongni njina dambu siu ra. Sungzin chari nige shenu di marga datangi, chindi zi gyab tangi babja wanda zizik. Yaan babjao changmi cera nyoncha. Saanag garchim pamkin ngarang yin, xsongchig oma jente ngarang yin. Arangli ndapa jiginkin ngarang yin, jigirung ajilzig jente ngali imil. Da ziri, arangli ndapa zig jayi da zigya. Dani jangmangura dao chihkaavde ta, ordoomgin zig yungi da tingi, arima ordoomja zig ten tingi, di shtangangi da tingi babjao nda avzisig. Yaan babjao changmi cera nyoncha. Wakir shkipa khenkin ngali mil, banag tkpin jinkin ngarang yin. Khaza chikhtung shenkin ngali mil, odora nabgi khchilwa ngarang yin. Denam babji huwambuta nga iga tiv ziri huashkil teni dats ya. Ya chukku chung chung chung magin dangz gyubra, dam babjia uga huwansa shtuk bas hizgi yungjir. Kabti ta gyugma zi tuani, gyugma yin kongni shenu uga shtamta chung ma marga datangi. Ardoos ka shtang awali da tangi dav zisig. Yaam bab jyao changmi cera xin yuan zha. Nga xiechu ga shtam zgi yo ka. Dzana chiechu shtuokh nga la yod. Shana zanzung pochang nga la yod. Nang na mbangtang koryog nga la yod. Arjig na nyanjug wangzil nga la yod. Deshiram bab ji huwambu nga yin ra dav zisig. Chugmagra arangi aranglam chinu ra arangi jina juantang da.

0: Dani amantang ge sinji. Damo ge sinji maa nang haa taa ngezi loo maa ra sinji loo maa nang sii dani achu ge sangchen rinpa, dani zong rinpa, kyo rinpa ge mankang nang haa songi kichin di chukwa niwe chimo zire, dhe yingi tukshu si dhe sinaa yang loo tong namba ge di chukwa taa zong nara. Sanrik sinji ge likhan da chke liku. Sanrik sinji ge li zin di nang ni kakha cha zhuk. Dhe thangma ge suwa yang zhong dhe teo no. Damo zin ta.
1: Nari.
0: Dani ta su luta chemo zi na sartu gu li zi yonu. Ta li zi tegan zatungi genji kichwe na li zi nga chikir zi. Dani li zi ga kasang da, li zi ga sinji ka talam kichwe nga tu si. Dani khunzu gu zi na dawra chu gandhi, dandhi se gu na sartu gu damo, da chu sursa, omen ga sursa zu jindanda. Yona omen ga damo ga zishti ga damo zu jindanda. Da damo ga chi tunzi li, tisi na ta yung tu namba. yāngā shāngchīn rāmbā tāyā sōngā gārtā gārāṁ tā bīyā nā yāng kichū tōchōng gāyāṁ chūhā rā chē tā gā kichū gā tīng dī gā chūhā yāng tōk tū nō tā mō dīng tā
1: yā rī rī rī rī rī lā sō lā sō gā gā tīng chē gā gā gā nī kichū tā ndī lō chīn lō mā gā gā gā gā lō chīn tā zhōng tā gā chī gā gā nā ndī ngā tā ndā nī gā gā gā gā mā pō rī nā tī yā chī nī kichū nī mā gā gā gā tā lō chīn gā lō mā nī tsō nī nā gā gā lō bā chōng tāng tāng mā ndā wā gā gā gā yā chī gā hī shā lō bā chōng yā chū tā gā lē chī gā lē chī rē tā tī hān chī nī yā chī gā sām lō sō shchōng yā chū
0: Daniyeli ge ni sinchi samba sinchi zi gunu da janjung manjaga. Rizara yang lala gindi ge tingla gindi kiga de yang rangrangla yang jinsen yi jing uchir.
1: Nari.
0: Dena nga ranga tatsi zi jo na de uchin humaz ga suna xixia sujung xepa li da sanlu sujung di gachi zi gunu da inju huma xina tatkina sanlu sujung li.
1: Nari.
0: Niz ga suni na ranga tatsi zi la ranga zi gunu ra. dam gazi gugu, karantikzi gugu. Rizhara, diga sanlu sushchung yiguna diga mungzik gongrizi jina, xixia namba nantsu sushchung.
1: Dinga.
0: Xixia namba nantsu sushchung maxi dagin diva sanlu sushchung da tum diga.
1: Dinga.
0: Dagin di, di nigatsi gongrizi, chigi jira, chigi diva, nigatsi gongrizi xuzhu chigi pa, dinga zindu ka.
1: Neri, ri, ri. Riri girgin kwaran chi. Yandan jigda chu daga goni girgin gaga chu lopchik nyamnyong, lopchik fshetab, lopchil fshetang da las kwa ngay tani girgin kaabdaazga mangpuri nang tati hanchini jigda girgin nandra jizgano chu da dawar gaga lopchin loma ga chamdag mang khizgan sonji na da shayinda lopchin na songnu jigni da gaga shayinda ga jig lopchin da tsua ga mangil ga hanchindani da chamdag angan karchang mepah dawa. Di hanchini gishu chamdagra gergin gwar gin rendin dira lopchina song hanchini da da lopchin ga gergin dugu sayin na zang rendin yara mayini andamu gu jik nangtsin da ru yogu di na kerang zonji na deta tsi chazgi yogu dani chamdag namba jigda kerang gichik shiandu pi kacha kandra ryo gandu zungi tani kabdazga tong tong rina gana
0: ya tanda siya di suna mongga tang arangin ndordiiz siya da chigi chazaraz jina Chirtanga lusu zgunanda jachimburi, tila chintanga lusu, luchaga lusu, da gandiga lusu, chitsuku lusu, dhiga maa maa dhiyo ka. Chitara lusu nda tsangma panchin chidhirana, dhiyo chimbu yo ka.
1: Dhinga.
0: Sokur dhinda lucha chimbu yo ka arsa, chintag lalaga da luma, da luchina chatang, da kaya minu,
1: mungu
0: nangtsi shida manga.
1: Nari.
0: Chitara nga rangaran zindag zinbi chani, chintag nda namba gara chidhi gozi jina, dāwa chika nāngi māntāyāng zindag dāng rētkisi o nī wachka wamundaga nītsi chumudari
1: nari
0: lhūmāga nītsi chumudari lhūjunga nītsi chumudari tada jīlu yin chūta dā kinda kāchīga
1: ngomar
0: dāi nā zindag lālāga dāndi chindaga dāmu chukwara tsigī wakka ngārangi rātā ngunchi tsigī nyunga rītā rāyāng dāwar chindag māngāzga rētkī rātā māhīna dāng zīgjūrā kāmūra nari zindagay na chukhu lhuta taga gigin kaurong zga chu lhura di wachka nitsi tata yinam na jilun ku. Ta maashi na ngay lhutuk nambara jinti taga shini. Chishu tsangma ta khunjana zindra jingna lhutuk ngatsi wujina chintang ngatsi ga tam kiti. Chi namba ta yugun cha tang jingna chishu nitsi ta xio nama. Nyay de tanga xio nama ra sivu suna xio nama. Yin chigma niya hama ta chu tsangma ta ta nyong maji isi. Kunjog jina chishu 골모이나 죽은 거 튼게 두에 대더니 다 소자 자오너 더 다시 이남나

0: 야 형님이 두고 총총소 공인진나 럭실 담질 중우당 렘바시 군운디 년당나래 두고 총총 처마게 쇼자 년제 요크 리드나 두고 총총 처마게 영공 승거와 럭등 스타니다 등이 너등더 스타위 럭실 망아즈급 정이디나 럭실 리리게 잡중나 너타위 아나트미 유과리오너 다나 럭실 로중이 아나트미 시히주다다 시가체이너고 Ri tana shuni injina pawu tarjim ga chafshli inu ga tanga tsu wula ringa injina kargi jino yang na pashtin inu ga rizhung tam babji huansas tu paasi gono da injina tiang cheta go rixiyo tana chi babji huansas tu paasi gono di injina tanga na chung si pi ga cikin jikti san ba rigpi shkar kongana shiju yel
1: ཉང ཉི བའི དྲོག ཆང ཆང ཚོ དེ རང ཕོ ཅར ཡིམ གི ཐེ པ གི ཆིག གི གལམ ནི ཨོ ལ རང གི སྟམ ཇིལ རི ཇོང སི ཅི ཡོན ཨོ གི འབབ ཇི ཧོན ས སོ པ སི གོ མོ གི རི ཇོང དེ ཅི ཅོ ཅི ཤེ ཅུན དྲོག ཆང ཆང ཚང མ གི ཤིབ དེ ཉོ ན འབབ ཇི ཧོན ས སོ པ སི གོ མོ གི སྟམ ཇིན དེ ཕོ ཅར ཡིམ གི ཅི ཤེ གི སྟམ ཇི དེ ཡམ ན ཨནི ལི དང ལ ཤ གང ར ཟ ང ཚོ ཇོ གི ཡོ གི དྲོག ཆང ཆང ཚང མ གི ནམ ར གི ཇན ན མ ཆ ཤིབ དེ ཉོ གོ ана аназгата бацма мето анамбр жепи ежунзгна адиешнг жепи цуарули дайок те инара кэчо хчигинтэнг хуэмбузг месумчэнг та замбуг гнёмчунга тавцли даозгя нам нимазгата бацма мати арангтэнг зомида тэнги я бацма хуэмбузгта гог зири цмаг жири житу хчига вартанс Tani taan babjia tsangma tsukha tsukhi daang nukkab di ta. Zhengen zga tawi tuan tong nore nyamgi ta ba xiu yungi. Arachu harig charig zgi tingi babjia wo tsangma ndagi fshatsi. Ya, taan gu naan zhunga arachu zang si zang. Ajaam na galang chin kuwa lhab si lhab. U naak nungar di mu arab si arab. Li laak songshil zhengen tab si tab. Dīnātā mbībjī huwambūtā ngāi nirgū tazirītā dhūng jāng jāng yī dāciyā. Tāni yāng chāng māngūrā yāng bāzgī tuan tāngsī. Yā tukū chōng chōng chāngmā gāng dāng jūrā bā kāng yīngjirā. Yāng sūnzīn chārī sē gūnū tā pārī yungī ādāng kūrā jīg jūrā mbībjā wū ndā zīsī. Yā mbībjī cārā nyūnjā sārā sīrā sīgān kīn ngālī mīl, shtaktil chau jūn kīn ngālī mīl. Tendu xung chung jim kin nga li mil, walang kung lan din kin nga li mil. Tei nuh jeng ge, mbabji huwambu ta nga yi nargo, te ziri jengi datsik. Tani jeng manggura ta yung, samba tignar jigzini tuan tangzi ya. Samba tignar ge, gungni njina, damba siu ra, sungzin chari nyegi shenu di marga datangi, chindi zi gyabdangi mbabjia wanda zizik. Yaan bubjia wu cangmi cera nyunja. Sanag gyrchim pumkin ngarang yin, xungchig oma jinti ngarang yin. Arangli ndapa jiginkin ngarang yin, jigrung wadilzig jinti ngali imil. Da ziri, arangli ndapa zig jiri dazgya. Dani jangman gura dao jihkabdi ta, urduum gin zig yungi datangi, harima urduum jazig tentangi, di shtangangi datangi bubjia wu nda abzisig. Yaan bubjia wu cangmi cera nyunja. Wakir shkipa khenkin ngali imil, banag tkpin jinkin ngarang yin. Khaza chikdung shenkin ngali imil, odurwa nabgi khchilwa ngarang yin. Denam bubji huwambuta nga iga tiv ziri huwakil teni dazgya. Ya chukwa chongchong chambagin dangz gyubra, dam bubjia wu huwansa soka bas sazgi yungjir. Kabdi ta gyugma zg tuani, gyugma yin kongni shenu shtamta chamba marga datangi. Ardoos ka shtang awali datangi dav zisi. Yaam babjiawo changmi tsarak shi nyuanja. Nga shechu ka shtam zgi yoke. Dzana chechu shtokhi ngala yod. Shena zanzung pocha ngala yod. Nangna mbangtang koryo ngala yod. Arjigna nyanjuk wangtsil ngala yod. Deshiram babji huwambu nga yinara dav zisi. Chukmagra arangi aranglam chinura arangi jina juantang danu babjiawo shetsiga. Tani tam ba tuwa zi, shtsa zi ka shtimong gi datangi babjia wo tab zi zi. Yaan babjia wo cangmi cera nyonja, бачун гала юндын дэнжайо, хсангун хстили санкын гали мэд, хшири шиаму гюнкын гали мэд, домнаг тва гюнкын гаманса. Бабжи хуанбун дим годын мэк, ngai nere ziri changmaf di dayok. Ya, tukku chong-chong changmagin dangzi gyobra. Dambab jau huanbu sazgandagi jini na, achi matata nyanyu yeko. Dagi kachu changmaga zolang yeko nushkab di ta, vangjaazi jagi, a jangmaazi me tukku ashtanga wawai da tangi, zige zingol no jini ta, changma tal jagsi a jangmaf di dayok. A jangmaga yang bab jau ndab zisi. Yāmbab jāwa tsangmī ṣtūpa māyī ngāshtā māshī nyūn tā zīrī rāngā ṣkāchānda bab jāwa ṣiacī. Kūtil ṣtagatil jūnkin ngāli mīl, kūmil ṣgatil jūnkin ngāli mīl. Jīgmā tīgndā jīnti ngārāngīn, ṣīs bāmī jīlā ṣtagatārūl. Dēshirin bab jī huwambū lā zōyā mīl, zīrī tsangmā jīntan shūngdātāngī, o bab jī huwambū tā rāngmā bīgatāng zīyā. Tuk chung chung chung maa ge go sung a. Arie, terang xe ko nung dengi na, bab ji huan sa shto ba zi, nga tu wu la reng ge tamung maa yinbi cha chi yu ni, tamu ge ri zhong zi ge. Tuk chung chung chung maa ge di shdi anyong zi. Maa nyong na, terang po wu jar jim ge gana shtam di shib ta nyona do la tanga, chu reng ni ge xe xe xe xe wa, reng ge na nyim ge tuk chung chung chung maa shoko.

0: nga chongri ta zo san da ni vizi ra suk zi yin ri. Shkab ta zo ta rsa tsa khun ra me tuk jiri nga vimu tsam ra kor jiga. Shkab ta ta khtandur lig sima khakil jin ri. Rukwa zu tsuwa shan ri. Nga wara ngomar jila ya.
1: Le yin zi na. Shkab ta ta sa cha da ngomar lai lak ta wazi yin ya. Loon da cho shik suk je munga u son ri. Khtir kaab ki tang ri. Abrara shilong je munga songi, ditsul tong tong zika nga ta pangtang je nyunga songi sanak kawta. Sachanda gan rukwa lgi, ranga hrtsara song matawa, yil janak nipuray gu nundari. Nyesog nigi chikagi ya, moma hanyar jis chikuri.
0: Ole, sachanda dhe chona nga ranga amnya yangnyi zi tse suga ji unu hizhig norbari. Noren da rungka lagna u nishka wata nori nuhnyong luengo ya. Tanda shirtangi gansgan yuchi. Sa zhanziga songna ta chundikhi namar iya.
1: Chi tarkib nruglig nirka menuga chi kirdu kakak higo namar iya. Choniga kakak atigdangna ta nio sizgi nara zatun dordangna chunari.
0: Gochi ganba. Chulabsha teta nga tsigizga matakigo.
1: O.
0: Nio shiri dhigiri ra pangashjari nori uonari. Kākāk chīmūdhī chēnārā, āgchī ngē pārta ārdūng tōy gōnārī. Pāntāngdā shēmī jīr sōngārā, āgchī ārāngā shkādgirā ngē chīgā mbūtab sōngā, āgjāngdōk kā sātāngdā yāngchīr sōtab nārīyā.
1: Chōtā mūgā chōsamrā yēchīyō nān jīgī dāwak. Āgchā chōmanī, tamū sāmgindāwar

0: Nori thomar dapi sandala riwa chembu jingyo. Khi siyamsa, nanang phayla jangdu ta jirwe riwi sawan thomar yembar gomyo. Oanjang, li samsar manju sikhsaranju sirwi huyitar, thorganga namshi aga dhiksib chenda na jenzi na htambu shiktang javar, sandra titak shjihtab amangni chombar shi. Thorganga aga namshi itang, sarji chachi la jilun cheng mebar, dhatar shtabdi guni nindzig shi chi, thar phamni khargiwi khabsha thomar niyam.
1: Ah, shianda! Ndha chazganar! Chazganda monsgan thandar! Ndha chazganina!
2: Ah, nora! Chi simdi gona mara! Shawa chenpo yinga jib ngangtung ba bin tarma shinzida mani! Gomo aga namshi chaknu shinga, samrandar ka shjerabko shesongna inchari!
1: Ah! Sandra Soma, Miranga Yatuk Anira, Yachung, Yungata, Chichung, Chazgatan the Moonskin Tunnel, Manda Moon Mumpavia
3: Norachu Simpam Gonomar, a Jisura Tundan the Munda, the Martinaria. Machu Jamatura, Chipaila Janos is Mashing Yichu. Amo Tagora, Gomo Tigosin, as the Yinga Hate Wanner Go.
2: Ah, Nora. Pamka tangchim yangna hirb tangchim pheraz ne mani ngonchil ngira sa tang ga shawan da jma jwa de ti na yir chuni don da ti ta pamka sinu do da zamba sinu ti na la mang na gi sam sa ma shawan da jira tang do nu go sa ba ra nga ki nyung a a no ra chu se man zeng go na zga sa nak ji chung ga shawan da ga go zong da na ji chung ju da ga chi ni na chi sa nak ji chung ga li kan da lo chi ra lo ga ni ga shawa zga da ni na ma chi Шаанда мьезика цэгэн у дэнцун и гуны дуандагзгэн нари. Дарум тэгш.

Ari zening ge sangkan lang ye denang na chada gwa ge ti sim chad hambar ye sang nin na chada chwa ge ti chig ri chada ge chwa ge ti chig ni chong ni dang shu ya tun ti chen de de dang na sang nin ni zong da dang yi ta li kong so so yin nan da lo ta chim chang chong sum kang ge na ra yang chu ya tun ti chen de na nga ter ge yok ti yang ge shu na nga ter gu nu ge ka thon de yang lo tu nam ba ge dang nang ge chi jim jil de ji ge nan da ta shuk gang thala zige zi jing nyam jugra to nang diye chu diyan chini kichug nang aga kaptung di lhob chara girgin da ga shig yu nung ga kargi lipshan da yung zhubi ta nang aga tsoan da jibu ziro di shira ingi na lhob chan di yung yung da da chang ga ga chen bu da di jeng ga dianang ingi na kichu di chin la tem di shiwa tang lho chung nang ba ga yang di chin ga nang aga tsoan da jibu ziro tupi mwen din shin yin Я денежный кичу денен гэ самба тонгу ди сосу

Yang thala la mu o thala yang o le na. Khala la shi wa ha mi pi yang o le. Yang thala ri chig en ro vi yang o le. Yang shiam ni ur jya na pa jo yang o le. Ya ya tam hua wu o hua mi yang o ko le. Ta chir chung sung ma har jam so yung o nam. Ya ma zhla dung chung ur jab tsan yung o zol. Ano karo po la ga li la yung o tam. Ta wun kum chung vi ya la yung o tam. Ya da jan da la ga tu ma la yung o nam. Ta tam chi la ma yung a sung ma yung o zol. Ya tam lu dan da da tir chi yung o zol. Ya san di san gu ma chi yung o na. Ta da lu na ko gu ro ta yung o sir. Ya kir nu kha vi tar sa yung o ra. Ta ga lang kira ja wu gu la ta yung o ra. Ya ngan da ngan gu ma si yung o na. Ta ga lang kira la ga gu ja si yung o ra. Ya ka wu san chi na xe ti yung o da wa. Ya la si ga da la ga ngu ti yung o da wa. Ya ke wo san chi na chan sa ba yung o ya na. Yang da la ma che ga chi chi yung o me. Ta xiang ji la da na ga ma ru yung o la. Yang tap zin chi ma la sa ba yung o pa la. Ya dang de ye ma la si ji yung o se la. Ya hor mo ga kha la na li go yung o se la. Ta se ba ji ji na ndo ngi yung o ya na. Yang hor yi la chi la ha ji ri ni yung o yo. Ta ti ri ma stan ba na ni yung o yo. Yang ar dik chu lu khan ba ga ar ja wo yung o ta. Yang ar ja wo da lu la che ni yung o ya na. Ya ka xung che yo la mo si ba yung o ya na. Yang hor de ye me la ma yi na yung o pa ra. Ta ga lang kira la di ji ir ji ri ni yung o yo. Yang hor de ngon zi na khan chung yung o ya na. Ta hor yi la ngar ta ra ta ta yung o ta ra. Ya ga lang ga da di ya kong la ga yung o na ma. Ta yin kum chab di ji chir chi la yung o ya na. Ya jang kum sa cha so so yung o yi. Ta ga lang kira ga da zung hu chi chi chi.

Yan ta ma ta ma rung ge chi le ya. Yan ta ma tam se tam si ri le ya. Yak se mu sa kr roz na chi ma ya. Ya ta na ngol gin so chi ri na ya. Ya chi na ngol da la da so ri ta ya. Yārū lōsū mākā yūrī nāmāyā. Yā hua zhīngā yī kān zhīngā zhīngā. Yā dā tō tām sī tāi bārī sōyā. Yā tām sī jāng kīm jībā rī kōyā. Yā gā lō rū sī rī wā nīm mī rī zhīngā. Ya chi lu san ji tan lu ri ko ya. Ya hua wu nga la kan zi ni ri zu le ya. Ya pun di zi pi na ta bu ri ko ya. Ya ti ru ti chi si ri ri ta ma ya. Ya zam lu yu la cha pa ri chi ya. Ya ma shi hua zi ma ta ri na ya. Ya san di sa ngu ma shi ri na ya. Da ga nam chu zo kru sa wa ri ri la ya. Da ti ta sa lu ri wa chi ri la ya. Ya nga da nga ngu ma shi ri na ya. Nga rung lung rya kum sa cha ri ni ya. Nga hua zin tig chir gu pu ri na ya. Yang hua wu tup tang chu nga ri bu lung ya. Ya han ru gu mo ka ran zin ri na ya. Nga sir yung mo kan jing ma ri na ya. Tār zhōng rīm wāk shī kān tām yā rī yāna yā. Yā tēm gār ngā gān tām yā rī yāna yā. Yā tēm gār kārān zhīn rī yāna yā. Tā yīn nā pō tēn rā rī yāna yā. Yā pō rīm wāk tām jīn rā mā rī yāna yā. Ya rir ching ngu mugzan la ri che ya. Ta gyan kir lig lar ngam chin ri na ya. Ya rzi zung ur dug la tig ri tur ya. Ya ta chung tar magzan la ri che ya. Ya si chung par lar ngam chin ri na ya. Ya cer pur zu lar shu ri khur ya. Ya galang kir da dig la gari che ya. Ya da san di lar ngam chi ri na ya. Ya tamir da tirang zu ri khur ya. Ya ti bi galang ayung ji ri mi la ya. Yan chun tong da dong kong ga ri shi le ya. Ya sa tong tong tong kong ga ri ya. Ya nga na tong bi huan du ri chi le ya. Ya nya mar ta ri gar gun du ri chi le ya. Ya sun tong du tu yo li chi me le ya. Ta ti ji thu la ti thun ri ni ya. Ya ri ri jin tang gur ki ri lo ya. Ya ga lo ri chang kukur ngab jin ri do ya. Yang xiang la xie xie la chang ri ku lo ya. Ya hua zin hua tar gung la ri tu ya. Ta xiang yin ru.

ngawa yulusim aro tarmal kana go ngo desh nar seraz andi nang na go ngo nyo chner se

Ya da go o ya, rong dang chen ga lu lu lu go o ya, da ka ren ye ke lin yin go o ya, da ki long ko mi wo la da go o ya, ka cho chan ye ke lin yin go o ya, je ga zga go nan de yin go o ya, tang san ke ran chan ba da nyu chi e ya, da ngo mi nyu dang yo na go o ya, sang se ru ke ga khu ra go o ya, da ra chan ye ke lin yin go o ya, da ni ra she ke yang yin go o ya, sa ma ri shang zang she mu shu go o ya, rong ngo mi zho je yin na go o ya, de che po to nga khu ra go o ya, da ka ran ye ke lin yin go o ya, rong dang ran tan ge she yin go o ya.